0: Na vini.
1: Vini mwen yon bagay pou dou.
0: Mi mwen glas, ban mwen.
1: Bertide, se pa jodi mwen ni sa pou dou. Men ma ka waw ek se sa ki fè mo kote dou. Ou konèt Wills?
0: Wills? Wills? Men ou mo konèt Wills?
1: Wills ki te jalousa.
0: Mwen sav.
1: Ou sav Wills te l'Amerik, I fè 3 mwa l'Amerik, ek yon lene 6 mwa la jol? Ou pa se sav sa?
0: La jol?
1: Men se sa nga dou la? Men lè y sorti la jol. Se ton monte pou te desan isi a touni. Kon ayo ale Salvation Army. Ache de barrel plein ration. Et puis vin epi.
0: Men mwen wè Wills ek de barrel la.
1: Ouè? Oui. Ek la wè jal pale pou y pala bot had ration yo ni wè.

0: Et ti?
1: A ki moun sa akè mè la?
2: Mwen ki la, oui.
0: Eh, Makoum.
2: Koumou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen ti lè.
2: Koumou ye, an?
0: Mwen kabou yon manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, koumou ye? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabi sa, Noya?
2: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Kale kawete? Mè la mò toujou wè.
2: Lè wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. Lè wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, moun stil ka wè tout patou don.
0: Ki mè liè, kwen sa?
2: Tout an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi alè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gresye. Kwen sa sa? Pouka kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglansia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglansia, manje a chute, Eglansia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki vise ti mwen. Anyway, si Colin,
5: mwen kay mwen. People only coming on my mind.

0: E ti?
1: A ki moun jara kem la?
2: Mwen ki la, oui?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la kabouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen ti la.
2: Kouman ye, mwen?
0: Mwen kabouy manje, sa mwen jara sou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Qui est la? Chabi Noir?
2: Oui, ça katavay ko de Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loi ka marche, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, la y sa va I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale karite. Men la mou toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pade ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon trou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se. Kon sa sa? Pou pa kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglansia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglansia, manje a chute Eglansia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Miss Colin,
2: sa ki visit yon sa? Anyway, si Colin,
5: mwen kay pa. People only coming and buying.